ng pamilya natin, proporsyon natin, kung makakaw ng biyaya sa telebisyon o radio, at yung mga ginagamit natin, payment, provision sa prayer mountain, at higit sa lahat, yung kalayaan ng barangay natin, at pagpapangon ng Pilipinas.

sa sabitos ang malagunan kami ng tuntuan ng drugs. Pinatakarin po yung mga personal na gamit at magkaribigan na gagamitin sa paglabas ng istasyon. Next station, Santana. Magandang hapon.